o se ni si olorun adupe pe okun lowo re oni lojo kejo gbogbo eyan dide nle e ja jo ki hallelujah nla mejo gbogbo eyin te gbagbo pe nkan jora fun yin eyin te gbagbo pangeli o sise fun yin e jo ni gbogbo bi te ba tin gun mi a ki hallelujah nla mejo ti oni din a si fi ogun mefa ti oni lojo kejo olorun bo nkan jora won ninu oja re bo se nbo mi nkan jora won ninu ise re lo se yi lo yo ro awon me nkan jora won lo rilede nigeria lo se nkan jora won a si fi ogo mefa ti 6 itu ma si ran lowo gbogbo eyin te ba gba olorun bo fun ran lowo olorun ninu ose yi o ba wa ki ogo mefa so ni bi te ba wa je ku ri o kan yato mi mo bo se ke bo yo ke oni o bo yo se nkan kan ni o sajo yato si bo se mo ke tele somebody shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah eni kan ki lade mo change ohun temi na ni mo fe ki nkan jora won fun mi lo se ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun jesu loki orun etewo be se di owo yen mowo gbogbo eni to gbo mi laaro yi o tun ni ra owo mo laye isele yanu to ro o le sele si o laye lojiji emi awon weli faye gba mama o lo se iwa tatajiri lo se iwa riba ti se lo se idunu yo subu lu ayo fun ninu ose yi e tinu ogo bo sinu ogo e wa se ami yen ke fo oke mama baba luruko jesu lo se wa baje gbogbo yo mo te nko wa ek la gba olohun emi ase yori bale you will succeed you will prosper and excellence is going to be your portion in Jesus name ewo gbogbo eyan omo olohun owo yen ni omo fowo kan laaro to ba ti njade to ba gbagbo what you don't believe you can't receive be yo ba gba nkan kan gbo ohun to won le gba nkan yen and anytime to ba ti ji mo fowo kan owo yen mo fowo kan e je won ti baba mi ologun ajobo danwo mommy ati daddy tin ba ti le ku on bi why ori Facebook let igba mi lalejo ni ago mefa bo gba to by 7:30 a pari e ah gbogbo eyin te gba no ti o lana e make sure mo fi gbogbo enu so I pe e gbe pade mi lori Facebook eni kan woli mi omo ti gba o tun di Wednesday awon ti o ba ti gba o di Wednesday nje je mo pe ola Tuesday la bere awe yen mo ti kede eyin na wo bi ilu se nlo eyin te ba fe join wa eyin ranse olodun te ba fe join wa aye wa fun yin e jajo pade ati mu wema gege bi center ni church wa to wa ni gbagi is interdenominational iwo na wa ninu white and black e kan wo white and black e ja pade ni church ni ago mewa laaro ojo Tuesday 24 hours of prayer ni ibe la wa titi oluwa ba wa gba awon mo ijade a fe se nkan meji a ran geli si awon mo yen nibi ti won wa gbogbo awon to si gbe won si igbekun a ran edi si won asiri ibe ni so gbogbo eyin te ba fe ba wa join o fe join prayer yi e join wa to ba ti di 10 lola oluwa ni ka pade gbogbo eyin omo olohun gbogbo eyin abiamo ka jo se 24 hours of prayer e ja lu method adua na boya adua ngba badu o gba e ja lu mo so fun awon eyan pe ni igba ti won mu omo kan ti won pe ni lia awa na jade ta te ti mo ko gbo omo church lo stars lo se protest loju titi a notice pe iwon ba niyan sise mo igba ta won mo se ensas ai mo ye ni to tun to je pe won gbe mi mi ni time ye bo bibeli ni o ija ti wa ki se ti ara o ni agbara ninu olohun e je agbadua wo ka wo nti o sele ngba won mu peter ijo fi tara agbadua nigba ti o ba se na kerubu hale tin wu bi akara tin wu bi kengbe ijo fi tara agbadua gbogbo eyin te ba fe join wa e kan wa black and white o bara won ko bara won kajo pade ni wema ni ago mewa ni ojo Tuesday ko you anybody le awon abi amo ti mo padu amo gba eni eje a join gbogbo protest ta nse je npe ni protest gbogbo protest ta nse o da gan bo kini kan be to leju protest lo eje ka kigbe si olohun pe a fe ki awon omo yo wale sand
and Eddie. A fe ki won wale ki olohun ko mo mo da won ajinigbe ajiyanbe gbogbo awon bandit ko da won lede ni a si fe angeli lo e je wo boyo olohun gbadu abi onigbo leyin igba ta ba gba ro yen tan a mo wo n ti o sele fun ojo mewa esa oluwa ni ki so fun yin pa angeli ngbo nje yin bo enikan ni ki lewi yen ara ise ti angeli nse ninu iwe Hebrew chapter 1 verse 14 only angels are ministering spirits onise iranse ni won they minister to the heirs of salvation iya toto kan wa nbe ni pe mama angel o ba sise fun o ogbodo wa ninu awon ajogun igbala injo ti mo jesu gege bi oluwa tolugbala because to ba da jesu mo yo nira fun angel lati bo jise won e jise fe nti o ba sajogun igbala. And that's why God your by Jesus la we can get you the man si chef won. To elomi ki be mi o ni testimony. Iwo lo ni testimony awon eyan ni testimony 24/7. O se se ko je ko si ninu awon ajogun igbala. Gbogbo eyan dide wa fowo si aya re. Mo so tele mi leyin. Eni Jesus mo jewo la aro yi. Wi pe mo gba o sinu aye mi gege bi Oluwa ati Olugbala mi. Aye mi to doti da mi mu ku o. Fun mi ni aye titun latowo re gbogbo ese mi mo setan lati dale mo fe mo tele o mo jewo loni pe Jesu loluwa mi mo pinu latoni lo pe Jesu lemi no ma se mo gba Jesu Kristi gbo eledo run ati aye mo gba Jesu Kristi gbo omo kan soso Olorun wa mo si pinu lati oni lo pe mo setan lati ma sin ese ami ami Jesu iwo loluwa on to ran mi ni mo so oni bi won se ngbo pe ki won fi angeli won sise eni ti ba sajogun igbala yo ni ra angeli lati sise fun gbogbo eyin ajogun igbala bo se fenu to jewo si igbala to fokan gbagbo si ododo agbala igbala oni ko wonu aye re lo in Jesus name eyin omo Olorun wa dide ja gbadua meta yi nibi te ba duo si oni loju aje egbe owo yen soke ekigbe baba jangeli o jise fun mi lo sei jangeli o je ise fun mi lo sei in the name of Jesus Christ wa ni lo si waju ko rin lo seyin wa fenu so eyan angeli mi loruko Jesu mo ti sise eni kan ni se mo ti angeli na ni nigba to ti le jewo Jesu ko loluwa ojo ti eda ba jewo Jesu ko loluwa ni won yan awon angeli fun iwo na deni to ni number ni o ti la identity angeli we si ni adua keji bo kin to gbadu ele keji e mo gbagbe emi mo waasu e fun yin pe angels they are messenger won ma gbe oyin kini that's why ni won fi call Hebrew word won ni malaika malaika tumo si the sent one the messenger eni ti won ma jise so lagbara olohun lo sey bo fe bo ko angeli yo jese fun o in Jesus name iye nikan ko gbogbo eyan ayan fe ojo Wednesday la pade enikan ni Wednesday la gbara Olorun egbe owo lori ke npase oju oni ti olose wa baje lose e mo gbagbe tin ba ti pari ni isin mo nlo sori Facebook ago mefa bo si ago meje koja iseju mewa enikan ni kilo de to fi ya ba yen mo ti so nti ibi ti mo nlo fun yin e je ki menu ku nbe ki angeli to tumo si ki tun ni se won emi mo so pe won ma guide eyan ni won ma protect eyan ni si se angeli ma dabo boyan mi to fe pada lo sinu yen ki lele ke ta angeli o se eyan omo Olorun angel can provide food angeli a ma provide won a ma pese olupese ni won ara se ti won ma je fun yan ni pe won ma wa pese they provide ko wa si nti won o le provide in si fun yin instances in meta ti anti provide ha o ye ki n gbe oro awon eleri bo ki n to se yen lo si ibi ara ganan le yin any word o ba ri bo si se pe cardboard na won fi se wa fowo gba bayi pe bayi loluwa wi iwa angeli mi loruko Jesu ni loju aje ba n gbe eto mi ti n be lowo re eto mi ti eleda mi ti fun mi ba n gbe se n yo lenu ti Olorun ba fe fun oni nkan angeli ni o ran angeli yen to ba ti wa fowo ko mo ba daku ko ni gbe ye wa
o le wonu enikan ti o ran si o un lo fi je pe lose yi loni eyin kan wa ran won eyan kan si lati wa favor yi awon eyan so testimony lokan ojo kan orisirisi nkan ni sin sele gbogbo eyan o gbe anointing won pade mi nisin lori Facebook lori YouTube mo fe sami mo fe anointing yi mo si so o ni bi kan to duro si to fi anoint ara re laaro yi enikan ni woli eni angel mo provide they provide food and strength. Nino we first king chapter 19 verse 5 titi was 7 titi was 8 bibeli so pe angel oluwa si pada wa won lo ba elijah won si fi owo to won ni dide jeun nitori ti ona na je fun angel si wa ba won ni ko dide ko jeun angel lo bo nje wa e wa mo kigbe angel mi onje mi ba mi gbe angel mi onje mi ba mbe wa angel mi onje mi ba mbe wa angel mi onje mi ba mbe wa angel mi onje mi ba mbe wa angel mi onje mi